kelenggah dampar kentone lemek kasur babut pramudan nipinalipit rindo sinawi ngagem tirto jubas patu sinawuran gegondo kang amri arum tas liring samirono amrantani manasak wing poro kawro kang sem inangkil ing pasowanan.

0: Bang Juwawut
1: blenderan.
2: Otokowo karo blenderan. Gending otokowo kena lho. Pak, karo blenderan. Oh iya iya, kelingan.

Sedalu Natas lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Ganti ngaturaken lampahan